kuen bare tepe ko apu iwu ko apu hendu ko pe ni si ko ti shinye e hendu ko apu awu kara isu ko awa ni e mikrofoni ko apu ko shi bara karo shu ka uga pa ko apu ju para kara I manandu awa kwere o wu shinye e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai